da dun ye anuvik wada tsuta vents first. Eyi gudini yun verna bolio sinku ni dita sitsa gwinde negidi iyi da kutik ahladi gwa hi nguyatik egwitsa dinitsa onta Vince Firth kunku ni dita hani haisi zuta iyi tsa o iyi verna bolio sitsa gwinde neti di si iyi hi wik un hadi tsa o da di amigos guitar Kitty Wales ijia hunte

Fapashaintu kasa kuhiente ko kohni wala ku ko wali hi horno leits awo te ko. Hinto zin kuhiente karasa de te we wala ku zin ta de ko la kuhiente shong rahu te ku ko wali hi rakorno deens awo te ko. O te she hai se enterprising tu kasa kuhiente ko kohni wala ku shong hai se iti wa rahu te ku ko wali hi horno leits awo te ko. Hinto zin kuhiente ko kohni wala ku shong hai se iti wa rahu te ku ko wali hi rakorno thais awo te ko. Ya tinte ukon hai se kakein tu kasa kuhiente ko kohni wala ku shong hai se iti wa rahu te ku ko wali hi horno leits awo te ko. Hinto zin kuhiente ko kohni wala ku shong hai se iti wa rahu te ku ko wali hi rakorano tsa awo te ko. Sihle ko hai se teke telin. Hintu kasa kuhiente ko kohni wala ku shong hai se iti wa rahu te ku la wa kohni wala ku ko wali hi horno rake tsa awo te ko. Hinto zin kuhiente ko kohni wala ku shong o arahu te ku yakal kuhiente la kohni wala ku ko wali hi rakorno leits awo te ko. A chaut in a kona a te hai se sahpag e hintu kasa kuhiente ko kohni wala ku shong hai se iti wa rahu te ku tewa kuhiente ya zon wala kon ko wali hi horno rakes awo te ko. Hinto zine kuhiente kasan iti wala ku zinta te got a kuhiente karasa de de we wala ku kets e tsa kawe kuhiente shon wa rahu te ku ko wali hi rakorno lak ez awo te ko. Sopa kohi tu kasa kuhiente ko kohli wala ku shon hai se iti wa rahu te ku tewa kuhiente ya zon wala ko ko wali hi horno thais awo te ko. Ha kuhinto zin kuhiente ko kohli wala ku shon wa zin tate got la kuhiente wa shon rahu te ku ko wali hi horno la fotron awo te ko. Fez a coin to cats a guhiente o conle walaku, shon hai se iti warahu tiku ko walehi, horno teens a awoteko. Hito zin guhiente, shon te lagaku ko walehi, horno la fotons a awoteko. Sakon len hai se tulit a into cats a guhiente, o conle walaku, tawa guhiente. Shon rahu tiku ko walhi horno rakets awo te ko. Hinto zin kuhiente ko kohni wala ku yakal kuhiente shon rahu tiku zin tate got la kuhiente ya son wala ku ko walhi rakorno leits awo te ko. Ratilin koin tu kasa kuhiente ko kohni wala ku tawa kuhiente shon rahu te ku ko wali hi horno rakets awo te ko. Ha kuhinto zin kuhiente karasa de te we wala ku yakal kuhiente shon rahu te ku zin ta te got la kuhiente ya zon wala kon ko wali hi rakorno rakets awo te ko. Te leni tu kasa kuhiente ko kohli wala ku ko wali hi lo fotons awo te ko. Hinto zin kuhiente ko kohli wala ku yakal kuhiente shon rahu te ku zin ta te got la kuhiente ya zon wala ku ko wali hi horno lak ez awo te ko. Kapa mehi tu kasa kuhiente ko kohli wala ku ko wali hi tseitins awo te ko. Hinto zin kuhiente kasan iti wala ku ko wali hi horno lak ez awo te ko. Ta tla kun hai se shikashi nitu kats a kuhiente ko kohli wala ku shon o arahu te ku ko wali hi horno rakets awo te ko.
Kesani to a liquor call will he rock around our dekong.

0: He tūte le ni ko e Jane Yelly he I he tuhua o ko o.
1: Sin apa Joe Kinney de. Pitsi kwe Mary Kinney. Ni ko e a yunta hona nori ta beja. Tendi de. Kuli se were kwa la. A inta da se were pikira shala. Kuli se brother ta poli yon Kinney ka. Ne zon pikira shala. Si chile sigua, si ti sigua la huile kereso, huzi a yun kuile pa kereso la. Kuye kutsa, si chile, son ti, se tare, sine. Tiri te kala kuti kuye, kuye ama huile, sa mam, fante, tara fante hane. Inta ikuni tsele, ha! Tasi kalai takiri yolo ko kani, kani cha kuye apa naite sunti ka chilse kuye chula hom. I henu chom chai si chila na kena ko thatre te. Apa na hikite ti chui thagani na kaga te. Nong pala na tsi a, nong pala ni tsi a le. Apa mo wa pere kani hita. Tsawe ka tuye tsawe so te na. Son papel se zonda na ke ga juna iti pe na kana iti suri apa na zonda hene shwa ko tsa ka inte pe na iti ka inte ka ka suri na ke koko onga ko tsa pe na iti hene tsa kuye ko tsa ka ki iti na ke tsu chu ki de si ni kala setar setar sin tau te tu si tsi chu ala de ko tsa sini kwa tau tiri sen. Apa lai kate. Kane te years me nuhu le kutsa na kene shon tari. Na kene shon se son pala ka te te ega la tala. Ayi na ke kukawi te na ke yu na zule tenle tsima ta ala di. Rashin tari iti gula le. Kai cha na zon na kene shon di. Sina na ka kau he. Ayi ga hun tile si tsu chul tati. Na ki chune, na ki tini li se tsunan tia ku ka on ta cha di. Ta na ku chuli na fwete o tende, tene khare hi chula di. Ta prazden skul tsa na hesha di. Ansa, ku ten skul wa kena ki ta. Ta hi tsia, ansa, ku te witele niwe ne. Na ku chuli kwa la niwe, ku te kwa witele niwe. Le, apa ka tiyo tsa hi tsia. Kai chap ta thala te na pa kai kwe te pa oni mi thon te kala pa cha ka tru thala kwa ni kwe ta ente sa tar le ka se te ni ni ni chua son ta la te se na apa ki te tu la ha te ku sa ga i ta na ta ra 14 tan ta sa ga un ta na sa pa ma la long school ya e ka ni ku la ka si chu a ku ka i cha ne si chu e ko tsa 1950, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60. 4 years. Si pipi kwa itala, kai kwa hospital ita. Nia tene hwe. Ta yun ta se ya lo tong ta siang 9. Kai hwile. Ni tu 6. Si ori ki polin. Ani tu song lai. Kala si he ko kite. Charlie he 7. I tu ya ni ko kien kong tele kite. Ka suri e kwe ku lia ku cha. Ere ke e ke ko tin ko tsi ko to ke ki ta la na hi ne ta ni wa na he ke ga ki ni wa ka ni ku li ka te na ja ki ta nai

I tu cene kapun tela. Kung kukhale, tere kutile, ikhe kutile, kung kwa kukile. Ita ami kutsian tene kutsi kiritere, suri tohu gara kara kwa luki kini mwa kirikwe. Asi uchele kutsi kini wena kisi, kikaretle, etla kama kiti. Ami kutsu kutle. Pernu kutti sone kule kwaitan tela. Ihun tela hintu sultane kani kani kiti. Sultane kani kiti. Tene kia kini tela sultane kia one tita rati kiti. Eka tiki iti ego ane. Tene jane, tene gari kini pechute te. Pego tse itse pechute tene ka amatara tine, apatara tine kini wea. Kuli eka kun tela. I kani hun tela hintu. Son, hintu ya gona sultane tame te jel tikwe. Suri kohuna tihwene sanne sol kaipi. Ahi ga teni sultane teni gaga la kheta kare cha kutara teni jel kiri. Ya on ches ti kami ti ki ti cho ma ki tia. Ami ki on te kere shole. I kuli kohun kheta tala. Kohun kheta ne kani kani koke. Kui te sultane kani te kikwe. Teni tsana ki ti ga ki te koki ti kuli. So ni ami ki on te kere zari yona. Tini chakwa, tini ka kuile ta. Eka ni kunti, eka ne te. Tini ki ti yon tato te. Ka ye li ka ka zoku take na ki tsi ye. Tota na te every night ka tsi te. Sin guli ka tse. Sin se tsuta na na echa ke ka indi. Ayun ho ki te ne. Tsuta na kong sila. Kano ti, si tu great. Bi tu ase. Ki na chi go tse na shu. Pe e ki kwa na shu. Asalku nai so, kan yang lain tak tahu nanti gue koin ti, kunisi hindu ka, ikhyat, I 17 bega ta, grade 11 ata, the PT grade 8 hindu, 13 years old, kalau aku kunai so, kan PT la, dia betul kat ni sekian telan lain ta, betul telan ni wah. Kuli ini ikhaya ini telah. Every day school ati, school ati, school ati, school ati. School anu tenek ayu kuaga leda. Iti pe ugarre normal wal saga lenda. Kuti pe ke school anu tenek pe ugarre house ni aga lenda. Kita te cini kuat telah. Nak kali esok di ni cekah school nari ta. Ida ti pe ke school nak kun tei. Ayi compare kiri, ayi, kan? Di ti ane ding, saya kau la. Ii kan ni wajak ni om. Kau tu $300 check kau la ya kiri kita. Kalau cha ikhina itu nanti kita kihuna tong kihuna tu. Ii juga tu, tu kita kau tu asyik kau kiri la. Ayi ya kau kiri, ah so ni ii. Ida school la, so pancar itu zonka kau cua dia di sini. Horseman school sa tega ka ka chua te. Taka na son tue. E ka, gozi ko te. Kung tue petara ala na si bibi. Kung tue petara ala ko peka la tiki teon te isi. Petara yone tene son pa uile tene tara tene. Tito ko nulongo te ka tini ta tini ye. Ka jel tere, jel tere. I tu ta ni konti si ne loko te ka ni konti ne ne son konti on te isi. Ama suri segue kan, tatai hece every day le, tatai one month no tatai no kiri kani pegoh te, bintia kula tatai pegoh te, ha kaki tiada honda ka kenal te, itu cinta sana cinta apa tasan cinta ne no kana kain ti, amita inte amina hece dia guys, na kina Ekat ada niti ke nitiya, ni naga lain tara niti ke nitiya. Nitiya kung tu kalau nih wenda, tain terus, betara tini hantis. Morris kah, tanya on saya Morris on ta, iya nak kata ini hantis. Si kalau wela, bisik kau dah dah. Si teru lihat, si kacik tiku kacik kita, ayuna, kene Tommy, ti Michael tu, tini sini le. Tak ikut di langan ni, oti naik sumpah kita.

kapitiakitsualiw yung aoksoktumiutak. Tusabu si CKLB kunit nunakakaktut na lao tatigun. Imgiyo hingi tuhak nagluaktun.